0: wa bo town ona nya ro tana o ga re gbo e EBS no radio so do no ba ye na boy o ge e pe ti o ta no ro inye no awan o ni nya na inye no wo wi wa o ti wa o digi e emi na me oh ya inye no so bo ka se re ni awe omo no ba ne do uku apolopolo e wa no po giver odo kama awo bi papiran ya fe obi papiran awo hun lokun awe obo ni re so pe kan o han ye lala awo bo no mo ko no me gba wo ko na agwo ba dole wo ye awo bo no me ukyo ya awo bo ni re uga iyo uga kareba iyo ni zuru na otedo ona we ni ahia ipedigbe ukiyo be upona owin ara woregbedo itotakugbe aseni ame ni ukiyo ni ame owe na do ya ti e boy wanu mu e we maria re do state ni are to tome hi ni are to rebo ni afian wo no de kumye ke na gbiyan run da ya wo ni amo ba wo iria oba wa mogun yen ra to no na the day tuesday e ga na mi wa we obo ya fe ni ru eru no ba yen na ga re egwa we ona do ha mi ya we e de re oni no ipedigbe bu ki hin opo na awo bona hia fe ni ahia ni nwame wafan ni mwesage wa soni ya yagwa badole uyi awo bona hia fe ni fure wafan wa soni ya gbekpa na yagwa badole uyi ona wuki uya rin hia fe ni avyo rade na do kame yo awanori mwa ba wuri ya awani duokwe domu omu awani duokwe gbo wakon gbo vihwe emi na ma ya fe no ri webe bu ma ma we ni adu ka me yo awe in ara wo no na runda o ka re bo te do o won go mo do pe wo lo awe e wo ya be re emi no wa o na ya wa bo awe e wa da na hi e wi mare awe e gwa na e mu egbe ni e we ya wo ge na ya ri bo yo ye ke na ya mi we abe ma dane ya no do ke do mu mu bo wa kan bo wi we ni do mi ne ma ya fe be wo ma ya do ki na no gbe o be wi ma in yan abe so bo ha seri o ni awe o wezo no yo se no re o Abuja odo ka ni awe ipe dogbon wu ki na ye na awe a hin mu so to ezo no de kan pe ani na ti omo ye le so wele owa mo zo ni wure gbe mo eyo to ebeku muhammed ma o ka we na ma mi ewe ipedogbon uki ha upo na amo zo ni ture na ya adere ebinogmere ona we na la na pare ni yen re so wele apare ni yen ni buti ebe na we swego nana we na muye na gbogyo yin obo na muye ye ewedo zebe emeni etakan okari obebu no na muye niria ana we ederi oni ara wore gbe mu emeni suto ana we eni no mu okari obebu oria owizigano eria nu boko oria bu awetabe ye ekot atosi yawe ye ga atonu na ukota uwegbe no be rukota ona ya tago birata go biye ya mu okari ebe wo iniria ona uhi no digbe na na ka ne we ipedogba wo uke ha wo kina a mu etore na ya ubona ha ilawo ona enyoge de na na do na hiri la wa mo bo gbo wa kan gbo wi we na mo ba ori ha o we ami no do na ru le ari ba ko la pa no si ko we se da ka ma la pa no ru no ba ni ami ke na yun were no balo ya fie awe ori awe ni wa kwen we
1: apa meta ko amogo de amo gbo na da wa gbo rogo do na e me pa to meta de broadcast service na ye ga do awo da obi ni ya ke na me raze ari me ka sunu ma no bi danila oba na do omo no ba na do ku apolo polo oba e wa no ze ba o he gwere yo yi enelwe manu toma keke ni ki ihumo toma na ye native doctors agene yo e da agene yo to keke agene lui osupika ge ayela ayelala agi oloku neware ne yonuto do dewe binina neware emani emo ikeke nare guat nare pininoya no